0: Oui, allô?
1: Aïe, je suis
0: Zao, venant de Naroué, va de Nizanaka Naro.
1: Ah, oh, falma fatato.
0: Hey, Zayou, misalana le fakuheli ang bakado, anovanaro bonaneti.
1: Ah, nazan de favola royaling de kbutfuching yo?
0: Ah, tzazin, minaka vola gunereki, ranmank gunereki, telephone gunereki.
1: Shota bech karavnatwe tenga mi shota bech fa jeto ya to era tega mana hitinga jeto ya to shuluni fe shamba mi she kangravnat mon fa shuluni gonerek jevo
0: ya et manino lefa kuze
1: Mata kuita shora nazane izana kubageni volang mar marjere wat mama tenga nvinat nawe le public Facebook fangan tenga ije Ana ba fapin Biblia no? Hehehe. Ne. Zeto yat kara manir nga zevna tuwe. Zeto chis Facebook eh. Chomba mi si ang bondi fas zeto vgonire keo.
0: Yeah. Okay mama, ambelo korifo ang mangar ka kom kurang eh. Vilume.
1: Vilume. Sa jayine na mga jayin bal kabunewe.

0: Azamissum ten ten.
1: Azamissum ten ten. Azamissum ten ten.
0: Sara dunum bam nan rum jana malum jalia ni taran. Mana waza vada mgo mana chana bila gaskara ansa bila zana. Azamissum ten ten wa.
1: Azamissum ten ten. Azamissum ten ten.
2: Sare tu numb mandat mi sa la sa na pomis na tu mandit sa tu mas mi a peralis sa bo uzmuz na kam pomis sa ti alis na kasit arnga jan mut na pit sa des lim pepi sa pit sa tar na la yes pit ide au yan sa mut na pit da yan wan is bulu bo ki pa ki tak tu mi so tak tu mi so tak tu mi so asa misum ten ten
1: asa misum ten ten asa misum ten ten.
2: Sare tu numbum tu nraka pakam nyali ramai senang rupa. Rupanya pati ule pasam bora. Nase rase randa ti bau. Tahun panggil kata yen sapa. Bulai teks kata naipa. Kula seren karis sapa. Bola pisan rati ma boka na sunduro kare talasan sapa. Kale pati ne pas bau. Revolusyon ne pati tapau. Hati kantan samina namo. Mbati kene pampira lena. Matro bamba se panararo. Nye perelis pasaka pandot. Kuro pandu pati ne natalot. Mulai tapa wakam cotan tak tu misau,
1: tak tu misau,
2: tak tu misau,
1: tak tu misau,
2: tak tu misau,
1: tak tu misau.
0: Azamisum ten ten,
1: azamisum ten ten, azamisum ten ten.
0: Saret numbu mandalum seran lasa mandus fatia ser. Kem pangeta te fatener, ila franta mano budunger, niat mafun tanan ser. Pe kita na lula ser na tadi tabaka nat ser. Sapone tutum rex. You Afrika de sita manek, Iran putu mano tanapus, Yuri Talifa mano rifus, Izrieta de samba mele al samu de wa al Israel, Avela anosi an rabata, Tiel fin raya ruante, Yutan tiel in tak tu misio,
1: In tak tu misio,
2: In tak tu misio,
1: In tak tu misio,
2: In tak tu misio,
1: In tak tu misio.
3: Azamisum ten ten,
1: Azamisum ten ten, Azamisum ten ten.
3: Saretu numu makane mai, Iti na kele de nakatudai, Rata malala nera isarai,
0: Azamisum ten ten,
1: azamisum ten ten, azamisum ten ten.
0: Sare tu numbu mande chimi era mi la gira la vachi nje. Iye tasuni de mawe kache, pati gira bolche pe magre. Ise chara chara tu iwa galar un rofu kuchu un lasa magal. Ni de tu rol la manta, gira vrai salam sa. Nje na marar vatu ga magal. Chimana dara vanga vnayan. Amerika Amerika. Мельче тушка мутка, сина халява де гога, шоу и куби, вугат сан де баба урин, и на ян руан де мола, и сина и чак ци ми шоу,
1: и чак ци ми шоу,
0: и чак ци ми шоу,
1: и чак ци ми шоу,
0: и чак ци ми шоу,
1: и чак ци ми шоу.
2: Азамисум тен тен,
1: азамисум тен тен, азамисум тен тен.
2: Saret numbum fala pari, mande makari at nananari, zapone aftutungati, natundu matav, natundu mai, rauf ne tam de ta lasti, ar de ta nem ne batri, amidul la poati seri, zapone a zapone, alaina na azu na yan na burn, taitu eran nyan na mur, pazun put me patrova, da yan ruani zu sembran putin, talk to me so,
1: talk to me so,
2: talk to me so,
1: talk to me so,
2: talk to me so,
1: talk to me so,
0: azamisum ten ten.
1: Azamisum ten ten, azamisum ten ten.
0: Sare tu numbu manan pe kara na nimu se lavra tista pa na puri te si ta si ta wanar pa na vaka vaka matra na puri te si ta puri te si gut pa na tu pa matura na nepe o yan pa bula magur yo pa tsu ki amunja na ur yan na rinja na tau angalar na yize pa zata pa ninja mar nu bula pa pa zala tat pa far chak chi mi seu
1: chak chi mi seu
0: chak chi mi seu
1: chak chi mi seu
0: chak chi mi seu
1: chak chi mi seu
2: azamisum ten ten
1: azamisum ten ten. Azamisum ten ten.
2: Sarit numbun lai gaskara war landin tin spat. Azabarin am zir bazar na tarrek raik ta dispepar. Fata patar ka luzen batar. Kode ale funtun patar. Bom sandra ka vak barar. Tan ka bar ze tarra fe farra. Si ganun ak salam gara de. Azami alam besim mar.
1: Sumai sumandes.

0: kung life tuan. Kung daw rin surasanar na biometrika, iso to ka naman ulit sa urawan nao.
1: Amray urasisasan si. Alfa Simon manulitra urawan nao, amni iray urasasan tulakandro.